0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abate haría con hada que fariseo gu.
2: Le bugiri le adigo balikata y le. Siñati lo una glela bungi y la diga mine benti lue yuri emera agonilu.
1: Haría que te hibiri.
3: Ida le ati la da agoniburi milagro le ahen kafigo ulube.
1: Aba lube y tiñe la fani gu hada. Aba ya hali gu duni le meha mani hibe.
4: Age buguya, ka barinya gu biluago bugiri le kaisi buguya lube y lariha gudube.
1: Aba lariya gu.
5: Au, narinya hanye, logo aba la profet.
1: Mati ebe fariseo guhafinye lu logo manihi lameha ugiri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniye guhong.
6: Ani asa hirele wago bai harinye go logo marihi gubanye la luma gya laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniye go laguburi go.
7: Subudi wamuti, logo waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobai. Ibide tuwong idalia la ariha li lubai. Nikala ariha gudubali. Alug dahamoy. Wairi ali ganyala tilona bulwege gu.
1: Anufuda iti ariha gudubani lira. Hon laguburi gu ugiri ligia. Laduga ariha ganyala fariseo. Logo sun la hafiro bai. Logo Jesus la Kristu bai habugu bala. Tida nge haligili singuri. Ligia ariha gubai laguburi gu.
7: Alug dahamoy. Wairi ali.
1: Aba iti haguwa ruhuri ulu ugiri lemeha manihi bai. Aba haniya gulu.
6: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong luago kafigo la ugiri lire.
1: Aba ti laniya gu hong.
5: Ibini ya tinu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai logu marinye na meha ani guento arihadi.
1: Aba ya haniya gulu.
3: Kasa ladig bai bau. Ida lesa ladiga lu lariha gadnibu.
1: Aba laniya gu hong.
5: Ariga ganali hu. Membere seguntu nau. Kati ogo habuse nariya guniya hu. Odi busiye tike hafalaruni.
1: Aba ti hanabuni. Aba hariya gulu.
4: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalarubai. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ya gubwai ti won halia genti la.
1: Aba ti lariya gu wugiri ligia hon.
5: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halia genti la. Ani ariya gdaladin subuti ti won logo magambo lania bungiyo kafiko ti harugiya nu ahudra gobanya lu hamaha adigbali ligunda lagamba magabunya hagili logo niaba ariya gdati aba grigele agura hoti marihi lu hamuga mama la lumage bungiyo liabi wugrile sieti hamuga ladig ni kat
1: abati haniya gollo
2: buguya sanle agura hobai bunyi lau figo busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambu Jesusu, logu buga hamani manihi iti lemeha larei ita kwakdube. Tati le, ladura guba iluma, aba lariya gulu.
8: Afinya tibulago lira ubuguri.
1: Aba lariya gubuguri ligia lu.
5: Ariya gaba inu kata ila, afinya naamu galuago.
1: Aba lariya gu Jesusu lu.
8: Ariya bali, aule uma bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba lariya gu.
5: Afinya tina naburemi.
1: Aba lariya gu Jesusu.
8: Ni abi binyahu ubo wagun. Luna dugun iricho. Luharihi ha marihi banya. Luma lumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali. Hada ge fariseugu ha. Nyembe ye kate ile. Aba haniya gu lu.
6: Bariya gu nyatiye luagu marihi wama.
1: Lariya gu Jesusu hon.
8: Luhamuga marihi huma. Mafigo tu hamuga. Gama lumo kei hariya gu luagu ariha huma. Kafigo hatun.
9: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi giriti Lázaro. Lila na flasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buibiye ilo agun lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lau titibu. Aba di hona ha bia itu nuha aniga nu Jesusu.
10: Jesusu, sandi inti abu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu kate ile, aba laniego.
8: Mama bai owe ni lebe ha sandi le. Lunti bai larihinu alweri gubungio, lumba ginya lun larihinu alweri gu lira ubungio lida gini.
1: Lausu nweri la hisi ye, Marta, Maria, luma las.

0: Sandu, logo itaru lubala, hagura guni huriu labure me beli tile, uburugu Jerusalem, abame, hedere giruni honha mama bany huriu.
1: Da wagambu bani katele, wagie hama sisteriana, aba wayumura gulu bungio, lo midi la Jerusalem, aba larinha go pabolo.
2: Kawagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama de gulun, nagura wagon Jerusalem, aranseti na ginye lun nove, luegie nabureme, Jesusu.
1: Kesian wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinya gulu la dugunu wa lugunda bungyo. Lari gedale wa ubenye, aba waranseru, aba wodi Jerusalem. Yudu te hada gya finye te wama sesariye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma gya la finyeru luagu Jesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresibirunu wa finye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti gu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulo hon, aba labahu da guni sun kate ile ladigu bay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bay huriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimre ha luwago luweri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
3: Waduhe arihe basa, anyahe saragu milu huriyo afinyeru tin logo Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gatia logo lunti lala sigirun waliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logo arufuda haba hon sun huriyo haga nobanya lida hageir ha mama banya huriyo lumadugu hama gasu logo le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru. Mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, hondara gubati huriyo dame leha subu diruni logo shiluha di bula. Aniha kati le lubay baduguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, bariba nyabuma guwa abame baruma dagogudu bungu wa hama ligibuge bungi usegungu wagaburi wagie huriyo. Faye ibeme lehe vesiru bailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyo lwagu iye ni lale arinya waguba ya hombu wagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyo ani afinye hagie luagu bungiyo, aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wariwa, ni hitu, ni anima lule tigiwa ruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadiru ugurien hagia, laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengie aba lebeluru tempulu rugun. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedu weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
4: Uguri ya Israeli. Idra wa humawa. Aniha ugiri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungirige ya uriba luagu wanasi. Luagu liludu Moisesi lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama banya huriyu templu rugun avie deiflasu sandu tile.
1: Harinya gubai itara ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara gu sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agwena, aba tiharga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempolo, aba hadoura gu ni bena furese, hafara liya be hilagube, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lila na uguru Jerusalem, aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru eiba agwena le yehi habai grigia, da harini gumada hama sudara agu, aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagudu ni lo bian gringri. Larigia, aba laligu da ha kate ila. Numa kala liduru be. Amu ya guina riguti kate harinya gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru beilu wagu tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lue hafaro ni grigia hilagu be. Ladiga hayabia sungu be harigi agua rahina.
5: Hilala!
6: Hilala!
5: Hilala!
6: Hilala!
7: Hilala!
1: Dala ye behadar ale la Pablo Munodo. Aba larinya go lugu ma dale hobe sudara.
2: Gayala tina bimre ha buma.
1: Aba larinya go guma dalo.
0: Karinya ga diti bu griego. Mama lubay bugu ye hiptuna. Le me ha dugu bu aba ma buchu logo aba na. Aba lanu ku gadru milu gurinya kafra hatnya. Lido flos ma gaire wa.
1: Larinya ga ti Pablo lo.
2: Mama au. Kuri au. Tarsuna. Aba folasu weiri gutu silisio. Adiga ba folese inu. Lung bigiru nina luna dimure ha hon virigi.
1: Aba lichigu gumada umalo. Aba laramu pabulu loago estepo. Aba lichigu seini lo luho buhon grigi lo hamanisho. Da maniga ali. Aba la dimure ha hon lida ebroyo. Le herero kurio. Aba lariago.
3: Hechos, capítulo 22.
2: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbay nariyagu ni hon, no iginyaguwa.
1: Da hagambu bay la dimre han hon lida herero, abati mahama ni chagwagadu, abati lariyagu hon.
2: Kuri wao, sun suy nagubay, uburgu tarzu na lobo agu silisya nagura hoa, ja Jerusalem na wairida, labugin larufu da hagama liyad naturiha, uwarati larufu da han luma halurudun wagachagu. Hauchati na sun ada lun, Neseri bidulu bungyu tau sun nanigi, kai gubairi ligabri hadigni ugunyaveyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafara guninya hilagubai, barugwa au wagunya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara danun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen, aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanigninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gamalumu, da eibugay nana, jarafad na luna chiliron Damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagan bulariangu aba umalalinu, Saulu, Saulu, kasan wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanuku de dagu, Gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Abati nariyagu, kabege nadiga nabureme, abalariyagu nu, saraba baibalagun buweye sun Damaskon, nyeng balariyagu asun le lumbay badigni bun. Keiti marihin gudalad na lubay bugalarugon galigia, abaharigudni ha numabanya nuhabu dari wachildinon Damasku. Nyi abavu giri giri ti ananiasi, gunfuliti buidu lumaliluridu Moisesi, Buiti hadimre hasun huriyu haga nauba ya Damasku luago bugiri ligia. Aba liabi anania sarihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe Saulu, ibihe habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. La diga bichu gubala fei luago Jesusu hon sun grigia. Abahu da guabei me, le ariha balibe luma lea gamba balibe hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibuni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempo durugu afuriida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba larinya gunu, furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. La diga madigu bain huriu gasu lao le barinya gubai nuago, Lida flasule, abati nariya gulum. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya ha afinyabanya buwagu furisun rugu. Baiguananya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagubay, le banigu le meha adimureha bay buwagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragu ha afarubalin. Abalariya gul nabureme nu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apulchia hon ha mamabanya.
1: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo Aba hagumestero aguwa reha
4: Afara hamehi lagu bae, marija tilula lagu
1: Kaiti hasigiru aguwa reha Achiha uburi hadagrago Achiha kaliki inyo le hagayi Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara Aba launa ha abeiche luon la dimure ha Lola subu di runo, kala wago haguara ha grigia, luago itara. Dale grago hamale lu habaychoni abalarengo pabulo lu habuti sudara leyembe
2: garichatun salun habaychun aba bugri romana magusera gdinga hamai
1: dalagambu bani habuti sudara katele abalidi arenga lu gomada
5: gouni kibate laule lumbai badugni romana te ugirile
1: abati lidi gomada lu ago pabulo abalarengo lu
6: inaru ni logo romana ba
1: Larinya ga Pablo lu?
2: Aha.
6: Faye itna saragu sen sulu Roma na.
1: Abat larinya go gumada.
2: Ahe nau, nye nagura howa.
1: Larinya ga Pablo. Aba higiru ni haye be lube habaitu ni furese. Le abi ge gumada, da la subu de roni lu ago Roma na la Pablo. Aba la nufu de dago, lu eigie la gura goni. Laruga, Kai busien lubai gumada la subdiruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba la gidaruni gringri luei. Aba londara guagadane habuti gu fadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti la sagaruni pabulu. Aba lichuguni hagibugia.
7: Hechos, capítulo 23.
1: Aba laria gu pabulu hawagu, luru dugu hagia. Aba laria gu hon.
2: Niduhanyu. Haruma tina nasandira gunungu alikibuge bungi uchilulu mwejule.
1: Abati launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulo. Aba lariengo pabulo lo.
2: Lagayo haba bungi uwagu, biyangu atikibu buguye le, nyumbia nyen lubaguse ragudnina kei lariengo ni lurudu, kati wagu bagayo hanuwagu, adira agwai lurudu.
1: Aba hariengo hayen bayanlo.
6: Itra liyansa banabu ni fadri le inyu timabwe, Le lufadiri bungiyo.
1: Aba larinya gu pabulo.
2: Niduhanyu, ibidia tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabay. Ladiga tarinya han lereru bungiyo. Minyera gobay le aguma dihabay bagayira.
1: Keila subudiru ni pabulo lagu hanigu la sadu seogu hibri hanyen baya. Hibri hanigu fariseogu. Aba larinya gu lo umala liherete.
2: Niduhanyu, fariseo au. Hada gnyetnya fariseo na gubrigu. Ani hagusera gudunyadina. Ladiga finye na luagu hasa rubala hilanya didagi oweni.
1: Dale larinya gubali kate ile. Aba hagumese rufari seogu hama sadi seogu asigen hama gu. Aba lafare negu adamurini. Ladiga harinye here sadi seogu luagu masa ruba ya la hilanya didagi oweni. Uwe tie nege gine angeligu. Ni sifirigu. Ahiti fari seogu afinye te luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai. Aba hasa ruhada ge arufu da tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gu gie hagia. Aba harinya gu.
5: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habay lung.
1: Wiri ya lisigene, darilu lanufu de do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bay. Aba te lounahanya, lisuda arunigu. Lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lun.
8: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichi gubagi fen wagu Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilagu bay. Aba hafiyo rulo inye roguni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kate ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu, luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinya gu.
9: Finyo hadua, lau inye roguni, lagu maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gweto ati, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyo timati ya, Amuri huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, luagu nuti mala haligduni luagu durule ichigubay luagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni lubarage la chiliru.
1: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gu lu.
2: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilun ti larinya gu ni lun.
1: Aba lanigu ni habuti sudara, lumu gumada aba larinya gu lun.
5: Wati adariti paulu nu, aba lamuri hanu ma lu nanigu ni irahun le bu nyahun. ani hi nege kate ilu lariye gunibu.
1: Aba larga duni gumada luha bu irahu ligia. Aba lanugani lu habu guhama. Aba lariye gulu.
6: Kaba buserumbo ibariye gunu.
1: Aba te lariye gu irahu ligia lu.
10: Beluwa ya huriu, li don huwarani, luhamuri habuma, lubanigani pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate. Lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao gine, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni hilaguba. Finyuwa ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki ba ya laa, matu, dari hafaruni pablo. Gwe to, haranse nyuhanya, agura barigunye, bona bagi.
1: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, Ariye gai na ligie lun lu maria gu lan nika un lu agwa bagi da gu lali la kate le lun. Aba la guaru gu mada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba la rin gu hon lu haransaru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo. Hama bian san ha toutia efen lu houdi la dangri nefugunyon. Aransa gu dati gian gabayo lu la wairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilre gduni pabulu lu mo gumadi mate felisi lu magadi. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
6: Lu magientu Claudio Lisiasi lu gumadi mate felisi le wairi gubi. Mabu iganiye bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu dirubali logu roma na Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni ka lali diru mboi hon. Aba nanuguni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Kaila chiliru labu nagambu logu aharase hiya lan huriyu lunu hafaru ni hilagubu. Lige lebu boi nauna hani bun fresa. Harinya kadi naginye hon ha ichu kumaye liduru. Lubuma lan haranse re le hani boi luma.
1: Abati hanuguni sudara pabulu ke larin wagunu wahon, ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebubanyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu, danle hachiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadimati. Derege hamay gie pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti lalig danha haliyana la pabulu. Dante le la subudirubani, luago silisia na la, aba larinya gulu.
9: Na gambo badibo, dame le hayabi haichigu mayabiduno.
1: Aba te lichigu dimure, lu lichigunu wa pabulu, tido palasio tome helabu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
7: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya. Aba la chilri ananiya si fadiri le inyu timabay uburugu sesariya ha wugiri hadage huri uweri kutia. Luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi luma gumadi mati lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumestaru terutulu ichiga luduru larinyaga.
5: Luagu bareini gumadi mati luha diwa lau darangi lu ya wagira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibihe wamuti sunle, aniserime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagen lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubayti wari gudunu. Aba yebe wabuserun wagusera gudunu lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo, buri hayayinbayan luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu Pablo, lu ladimureha. Aba lariyagu Pablo,
2: lausun nugunda nadimo reha noigne gua bigibugin ladega subudi nani luago saragula iru mubau agusiragda lida fulasule gayara tibalgda ha ahe inagni lubai lelumbai nania gunibu kaiburi du subai gueto lumagi nidi uburgo jerusalem lunahu duragulu bungi madari ru watina asigeneha ni kauma ni achagara guagda nyagrigi ya tempulurgu ni tida buri tibiri haliglesin huriyu ni lida buri amu fulasu uburgu grigi ha Siyati harufu ni luago inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuago. Au gufeset na bu, luago nesere bidunya la lun habungi yute na gubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uago bai harinya ga luago ye ni la. Gama lumu afinyet na luago sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na liludu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emenigi ni le hawagu bai luago bungi unuago, luago lasara gudubanya la hilanya, Dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Lige bugen bungi luma hagi bugen girigia. Larige atiri da nao eibugei amu buri fulasu. Aba nagiribu du nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kate le templu rugu larige. Naruma da guagu dun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo agun asia nyen templu rugu. Uwa tinya sarago grigia nyen, ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu da guahongu wa ja, lung harinya guni le lumba harinya guni, ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguwa ragu harinya ga, haguse ragud nyadina ugunya loigin afinya na luagu Hasa rubala hilanya lidage oweni.
1: Kaisubudi lubai luago tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai Pablo luago hasa rubala hilanya. Aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
9: Nagusa ragudube ugurile, dame le lachili nugu madi lisiasi.
1: Aba tilarinya gufelisi, luhabu tisudar, lun lasigiru Pablo danwanyo. Gama lumo, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lum. Atiriweyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusila, to lumari. To huriyo, uburu guseseria, aba lagura gudun luago Pablo lula dimureha lum luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai Pablo lum luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni unguo, Luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudunia bungi usun grigia. Aba lanufu de dago felisi, aba larinya gulun.
9: Baibayeb, damele gadani na naguare ya babuago.
1: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lube wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo. Aba ligiru ni Pablo danwanyo.
7: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti latilere fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabaya ichiga lidurun Pablo ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun louna ha anigai Pablo lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba louna bufesitu luagu sesaria lala denru wa Pablo ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
11: Ligi alunut lubai hodi haweru gutima banya hida ge sasare uara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru, gayara bai harinya guni.
1: Widru gunye o disi la weye lo fesu to Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sasaria, laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa ha loago Pablo, dala lebelu rubai Pablo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu Pablo lida ladimure haluwege guwa.
2: Madiga giri na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lun uruwe sesaru.
1: Haiti busien la fesi telerenero buidu hama hurio, aba larinha golo pabolo.
11: Busen tibusa bidi Jerusalem luna gusara gudni buyin.
1: Aba lona wuni pabolo larinha ga.
2: Ligib ganyadna la gusara gale uruwa irromana, lenyin lubay lunti la na gusarum. Keisi basubu diruni buidu, madugan gidna duru hon hurio, ayan digadna lubay duru le garichati luna faru hilagu bay luegne, mebere segunti na nove. Ain uwa lubai nikata lan nainarun lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederege runina honhuriyu, amuria tina lun uruwe iguanarugu la agusera gedana.
1: Lari giete, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
11: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Rabai Fiu e Unhei. Aba labarra da Guna e Fesito, logo te lagusta o Pablo Lu Urua e Aguripa, Larinha Galo.
11: Anihe aba o Guri Ligiru Feliz Dão e Uia. Dale Jerusalém no Bei, Rutinha, Rabuti Gufadri, Guhama o Guri e Huri o Eri Gutinha, Liduru Nigibui. Amuri Hatinha Numa, Lu Nascia Durni. Aba narinha guhon logo magaburilani luru du romana lu la sia duru aba grigie lu oweni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luegie gu. Ligia, lida lube hebi ya uwara numa mefere dilut nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichu gu liduru, marinha gutia ni kata logo lida gile ibe wagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugatni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gadei, aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilarengo agripa lo fesito.
12: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larengo fesito lo.
11: Bagambu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwebu uwerigo ni munado. Ama habutigo sudara hama wagiri ya uwerigo tiyanyen uburugo. Aba launa hafesito lo ago pabolo. Aba larengo.
11: Uruwe ya agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madhigit ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kei tiwala ni kata lut na biruha ni luo augustu luogu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauro ya agripa. Lu baligu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba watinu luo nona haaba adana ruti, marinha kugawu kala liduono be.
7: Hechos, capítulo 26.
1: Aba ti larinha gu agripa lu pabolo.
12: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumestaru adumre ha larinya ga.
2: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya agripa, lagusun kate learinya ga hamali bay huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Ligena muri ya habay buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Liho hasubudiru nina, ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bai iduhanyu le hadiga wagun bai lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahu duragun bai lu bungiu seribi hamai weyu aguar yabu. Luege mememeni gini le, hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa, kasa wagu mafinye habai lau gajara la, lasara gudininya bungyu hilanya? Au guanaregu, harita guatina meha luago luntila, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem, dati nasarago hada angelanigu bungyu furisunugun, lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu, ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba da. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma Nuruete, amidirugu, aba narihi aba larugonga sielugin, hereti sigur lau larugonga veyu, aba laduna guga yegua nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti wabruham uwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga, narufu da gumbai, nunguwa bun, lun beseri bidun nu, lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto, luma le lumbai, narufu dune bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu, lun, befege chagiduni hagu, Lunhebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigun, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu, lida le, la salira gumbai nu. Furumie aba napurchi ahon ha Damasku banya. Aniga tina hon, lunha sakri ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata ibuiti. Ari huwa lamga lagu asakri hadun la. Lariginya, aba napurchi hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha unna bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu, luago lari gin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya lao ibagari magumucha diti. Luagu ginye lichu gubay la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ileburi lida la dimuraha luegi egua. Aba larinya gufesitu.
11: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
2: Malilu tinao, gumadimati, inarini le narinya gubay. Ani ha uruwe Agripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Lige gajara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi numuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lu.
12: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mamarigu buwago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige lariyego ni Pablo katele aba lasaro uruwe. Saraginye gumadimati uwaratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga ti hamagwa.
12: Gugirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegien. Mon lumuti ni ibini leredaru furisunru.
1: aba lariyagu aguripa lu fesutu.
12: Lu hamuga, mamuri ya hala wugirile lu lagusara gudini Augustus Caesar, gayara tihamuga ligira wa gudin.
7: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adoruti labu lariyaha aba sudara giriti Julio. Ligia gumada bay, lu hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe Augusto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramiti ugyan, lu asiyon. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliri sidon, lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igre lumuti lo bisida lani lumadago lo heteni rulun. Lida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giriba imire, aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladi nagadunewa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lu lene guga watilra ligibu gion uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gia Salomon. Wasigira lu meme lene guga laru laru. Aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa ya hani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu dencha ba ila waya sule, ani weferi dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyangu bay Pablo, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasigiri luriba danye, aba harita gu hibe agay luagu buidu timalanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye, yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi, aba lagumesteru aduru hau ugune, kaiti siyala wa wansaru lubarun garabali, aba wigire gwagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiri loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei luboi mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba leregu. Larige winyurunu ugune irugu. Aba lasigiri gudunu wagulu dutabuge ge ugune lu hagurunu derebu gutamuga. Keiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri beistirite. Aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha buguanarige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menigi luago wasefiru balan. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meyiga, aba lararamo Pablo wada, aba lariyago.
2: Wugirine, ariyaga tina yebehun lumiabi wama kireta gini, buiti maati hamuga buga lua iwasufri ni damichi le. Ani feridi wamei walagu, gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausunte feridi rubalan ugune, chiliga liaba lani bungi uangeli numu ariyebuto, launa habungi ule naburemi. Leginye umba ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu, manufude daba Pablo, ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe Caesar wa Augusto. Anibuago ba lesefure nye bungu, suha tida bayagune buma loi oweni gagura sun kuma lubaiti ladiga hemeni gitina lwagu bungi ani choru numuti lwagu itara luban la kei laniye guni angelinu lausun wadaga rubala lwagu aba ubohu
1: bien de mas wo lwagu oyesun parana hayadiwa anduratiko labare hememe yado garaba leligia amidi ariabo aba hasandiragu madulugu lwagu chilreina wanyala lwagu muwa aba hamisurahani luhuli liduna darandi sisi metro luhulili aba ya hamisuru habaru ngu memere uwein sedi metro leti hanufu de luwei habugushu lwagu dudu aba haguru gadru onguru tiuna geogune aba hagura baha laruga du lo idihari sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lo hanura hatira geogune aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba la wisaru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larenga hon.
2: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga aba larenga pabulu hon sungubay luhegi larenga hon.
2: Biyadi masi gweto lumage marumugun humabuitu. Maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hun lun heigin, lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uobay la niyaba eferidiru tilibagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubay, aba te laguba chaguno, aba leigin, aba harigidu hahibiri guraso, aba gen heigin, Bien sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibili ya tifulasu le nyeyi habay lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baydi gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bay lun habugurunu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiyunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachilirin muwar gu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachiliru sungubay muwar gu sefonyo.
7: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hadiwa sun wagye laru beya. Ligye wa subudiruni luwago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwen buwatu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye luwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabu luwatu mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
13: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu eruti bungi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katelun. Agura batianye be sungu be lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri bay. Resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu luwagu uru waweyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungyo luwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Larige lira. Aba gie hayabi go hibri sanditia halida banya fulaso ligia aba hare dagun aba harufu duni lubui du hagabri won edewe hetiege sarago kate won lari gya da latilri bay dan loya wadi na golu wasigiru ni wawoyesun aba hichi guni sunle we megeru bay won lu wawoyesun lari ge iru hati wo luago bo huligia aba wadi na gun tido aba ogune to erede ubo asigre luri bogonye luago bo huligia Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyag wairiwa loago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilri uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachilri uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Loago libia maweyo, aba wachilri lido liriru udile giriba iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimaso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago lago awagure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luwago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digutia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachilri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige lachilri pabolo, aba launaha hawagu huriu weirigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larien kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun leluntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, ligia lubayti nona gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon. Ladiga luigi kate le uagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago la gringiri le.
1: Aba haria gulu.
3: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da wagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le. Lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetago. Hibiri, afiente luagu le laringo be pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritago, aba hagumestaro nyudigo, aba telarengo pabulu hon.
2: Ligia lanyago bay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baniega me hon grigia, huguya hagambu ba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidia bay hun, ka lalila bay le harigu bay, ladiga tideri hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau, magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wa salbara gulubi honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dale laria gubay pabulu itara, aba hodi gwa huriyu, adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reida iti pabulu biyan irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyo haga nauban ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. aba launa hanina luna pulija ni uganu lagu ti asalbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma ti dalerenu. Miumbi ti asalbaruni ligia won lida ge wabureme Jesu Kristu, ke isi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lirag la bungiu, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungiu lida ge Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lum na subdira gdini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru lagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbay laguara bungiu lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birhen lubay ti hun, huguya le aga naubay uburigu Roma, ha hinsinye banya lun bungiu, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungiu luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbay hasubudirun, luagu luenri ne tengiruni nubungiu te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungiu le umbay neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bay lani bungiu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu di ninya bungi grigia ligibugi. Lau haafinya ru lumagi lagumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungi.
14: Larichagwa bai lau lafinya ru labaga di duba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungiu sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migirubanya lun la subudirunu alinaru bungiu la diga hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subudirunu o lagu bungiu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da la alihon. Le marihibe luagu bungiu gayarati la subudirunu wa la ubrikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagumeserun ubou, luagu bungiu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu, michu gunginya inebe seilu keisi bungiu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungiu le wairi gubai, le mowe dadibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi katei le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali katei ligi haku duragua. Lega dina ba inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya luboi bungiu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugirinya kate burinibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafayeru waha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irun hanya la hichugu nililuga rubungiu lun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, bun hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidia.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Misi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Oweni ligia balagumu hon agani agni chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabugin lubafu Kristu, dan letaringo lereru bungi luago rua la sun kate labugin lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labugin lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugin lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu le lireu bungiu labugin lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagwe yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhin. Keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinyatina luagu wa gurem Jesu Kristu, Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi en la kate ele na puriche wai hon. Kagi en nagayen rubai lau lira. Ay hamuga inairo ni rubai luago uo bai la ibagari larigen oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
1: Meyeda go huma anye waguati.
2: Feri digida hamuti agubui umada gulubui dungabu.
1: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
1: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gen mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gen labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu amu luwuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu yegoinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adan lefrize tibuduri, aba me habuduri ibima.
1: Ahi ti Kristu le ginye giribai lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me bibihi ni ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigube lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigube lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan le lana ubo. Gama lumun la chilirba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu le nyen lubai uwa la oweni. Busentina luha subudiruni kate le meha aramu da guabe

0: ni abia agumvlere. Ninara lo baiti hao lo agua ni hingwar galiligia la cielo lomo ubo. Magidarun wa bai ni aba punto ni aba lectura li da gien li luru do Moisesi darime lagumvlerun son katei. Ligia le lo bai ishigu ti me berese ni lo agu furume warga gomadi li da gien lurudu. Ibi ne le la nyura uti mabai li da gien. Arvu da ligi hon gri ge lu hadugu ni li bele la dugu bai. Nyura bai la nugun wa yaga ta sielu li da la ruin habungi. Ahi ti le nyudu bai lau sun buri gomadi li da lu aragon. Itara gien ya la rufu da ha. Wairi bai la nugun wa yaga ta sielu. Nariya hare hon luago ahi la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso hawei ya rufu da hatinya li lurudu Moisesi ama fariseo go me belba dun li don laru en habungi yo sielo. Agamba huma li luago rinyo waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafar ha huma. La diga furume wari gilan le afara hati la siya dari wabala. Kama lu mo nariya hare hon luago furume wari gilan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau. Luwago inyeng uma lungu mafi ugati. Itara liye lubaiti. Ahim banunga bidebe se luwago unlani bungi ulatari. Ba unyeng. Ababarita guni luwago nihi lan kati lida furumi ya wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inyeng ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligi. Larigieme ti. Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahi abunse era aba grige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwar ni luma luago hei buguni wago luay ledere geru ni bulun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau mafri dupa di bulan yingin dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luago furumi ya wargu lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didat laniki. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gita batipu, durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deronia aba lida ge omega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume guwari gala le igiru tu lumari lu ti lichi gun gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume guwari gala uguri igiru tu lumari ahi mama lubai la dika takamare don ligibu wagon abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate wuguri aga barahane. Leginye aga mariditu wuri igira wargu ladiginye ginye aga barahane. Aga mbaad naginye luago aninya waguwa lame ya hon hagucha go lun hagunfliron lau lel haninya gubay lau afinyaru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyaru ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala nabay laruwe ha bungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligia luburu gu te bai waruwa ite bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hichigu la diga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya garigu huma aha o wa. Mafi runga ga ni ka uago. La diga furunya guarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agam badun luago arinyo waguwa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igir humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba grigi ya luha nuga aba nugu ni luago aba maile. Baruhu mi luago bia maile. Furumi ya wargu le amuri hati aba kate huma. Ruhu mi lu. Michika huma iginye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ya luago warinya waguwa lame ha. Hinsi ya labu madobu. liere gudame bagani bon au narin hare hon hinse huma hagani hon bini huma ye me ha inyara gubalo adiga huma buiti hon ha yere ha buban ye hon afurita hugia me lu bungi yo awago ha anabo gubalo ha uriba bai au serono itara luba le rahan ye huma hugu chi bungi yo lesi ye lubai leona habali weyu hon buiti ya ama uribati ona halei huya dando hon muwaratinha kei hon ha uwaratinha ahen hari gubanya lubai hinsi ha bubanya hon hinsi da hon kaba gya faya te heresi dira luago lira adaga hamuti gya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itara ahen hon lugunyin lubai hamadago habusar wa kabuitu haruftu bai lau lira ibini ha ibini habubanya lu bungi yo adaga hamuti gya uwara kwa huma lubai ti keisi uwara kwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hong grigye wubu wa guginya, larinya ga?
0: Goni ki huma lwai hadiga kate buiti hagibu gen grigye lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsum ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate lungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le arihu balin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafaye ruwaha. Tagiye le hafuri dun lubungi yo. Mintara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsye bai hon lo hafuri dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lo harihi niya gurigye. Ni naru hao, luago lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruwaha. Tale hafuri dun lubungi yo. Belau mahirumu rugun, daruhu mwai me hubenari aba me hafuri dun lo hagu si bungi yo le labu go bai humanyi. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadigu bai lidan limani lishi guba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri dun, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habu banya lo bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri dun lu bungi yu subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri dun. Wawuchi bungi yu lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubo wago kei ladigunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uriba ti lea diga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadiga banya uriba ti uwang. Migira bawa lu wabur ha lidan ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe, ladiga buguya le aruwa bai, buguya le sunti bai gabafu, buguya le wiri gu bai lun sunda, itara la. Itara linya lubai ti, ahan ya ferudu na huma amo luagu uriba ti le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadun ginya hagu chi bungi le siya lubai. Ahan uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginya ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigong.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi ni griga lau hayunaro ya laa. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruwaha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu me higibu, aranse kwa hugia mehungu, mefeha mamu ka griga lau hayunaro ya laa. Hugu si nirguba bungi ule marin hibe ige fen luago hayunari ya la, aba meti lichigun hafaye ruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jawo buwa gulenye lube gayara la hahi chin hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, lenye lube sinya la hahi chin hamutiri magahu da diligi ya ni kata. me belu hagia hiveru tinha hiveru hanyi. La dega le nyi lumuti hirisi, nyi nyonginye hanigi. Agu le lampo bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago, harugo ga bai ginye lao sumbugubo. Kamalumu ahi sandi lubai bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampo le bida bai, ida ti malubati luburi ga. Uwati ni aba ga yara ti le selwe dohon bian yubudirugo. La dega linsia doba aba hada ge lun, liere go dame le aba lun. Uwara guabe luma aba hada ge, lisika me beresi ni luago le aba. Sinyati le seri dunwa lubungi ye luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun, ni toago dawgo to lumbo hadoro no. Mafuna ge begi ti mati bagari sige lao egini, ge begi ugo bu sugo tak dawo. Ariha huma hontu nur ha ha ma banya garaba lirugo. Ma buna go haya, ma lubaha, ma reidun ha maya lubaha ni lida lagay, lao son lira, roti hago chi, le sielu we egini hon. Ma funa ge begi ti matan, sugo hao dunuro. Ka ge hida ge ga yarabe, lishu gon bia ugo di lao lugo bu, ka lae be lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere da tuago dago. Ariha huma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Ni meha uruwe salamo lau son luwende gon, me wende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ahin ti dago aga da lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubo mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi ya halani gubo le, luagurigu nyumburi kati le haritago. Ahi huguya, anihi hugu shi bungi yu sielu le subudi ya bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi guni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Ladaga barul mutigiye haruga li diheri duna lumaguwa. Buidirguti lene guga le lanugubi kada veyu lumaguwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu ariyanga hongurige ubu wa guginye.
0: Mishika huma haduno amu. Mishiku wa lamu guginye hiduno. Ladaga keili gabiri hichiku haduno amu. Ita la roba ginye lishiguno wa hiduno. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha bungi yu. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu loha sagaru ni ilirara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humai kate isagarauti hongongli. Migru humai meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dukugu wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigun hong. Halwa ha, aba me hadarirun. Danhuma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafen luma. O lichugon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lichiga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la rinya go beliluru do Moises y toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura go bay. La diga bena luma uma le anugo bay gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugo bay gurigia lidon ibagari le makumucha diti. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawai profeta gu jia tiya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna da gien itra hanya kei animali gu ganyi tiya. Huguya, gayara bay hasubu diruni ya luagu leha digu bay. Maluba hou tu bay bay lidange hiyu, ni igu titange guribiyu. Son lu bay ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Son wewe le ma buitu ti li, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lu bay ti nyeti hagi ya luagu leha digu bay. Mama son hariyo ki tenu, nabureme lu hebelur bala li donwa ruwe hani le sielo bay. Harugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungyo le sielo bay belura. Dame la chiluru weyu lali na gusere guduni, sarago banya riyo ki tenu, wabureme. Apuri chi hoti wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tia lida biri, adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti nariyo go hong, ibidi yego bayinya donu, Dise humanoi huwe le adagu bay uribani. Le agambu tina, adiga le le nubay bay, itra linya ke yaba uguri gufuwa nadati, le adigu bay luba ligibo gudub. Aba liyabi uwa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gamalumu madungu lumuti le nubay bay, aba uguri bidyo kwa tau ligia. Le abu na kubai ligibo kusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya maala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu, ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu luru du Moises.
1: San Mateo Kapitulo 8.
2: Dale la rai rubai Jesusu loige wubu, Sarago hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busing gayarati bari dagwagadinima.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina. Arei dagwaba.
2: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Maninga baiti ya nikaun, nyuduri gu barufu da wabungu wa lufadri. Rubei meidebe sele wagu bilarinya kwa Moisesi. Luharihi ni gurigi ya luagu wari da guadi gula.
2: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba layumra gu lun itara.
4: Nabure me, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luagu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Nibuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
4: Nabure me, madinda nalu bebelu runubyo. Arinya gu gubay dimure ya, aba me larayda gu nubuwi. Narinya gu bali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ganyan na gumadiha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gu lu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gu lu nubuin lu ladugu furme gwegu katei adiga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida aruwe hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hama aruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lido nluweri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Bai babubion, ladugu ba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru widanya. Dale lagunya dube, aba hanungu saragu grigia haga wago tia sifiru guguriba tia lu Jesusu, Aba la saga hanya sifir gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bay. La susare duba y sun le, lo lagun fuliru leme he wago bay la dimure he profeta Isaiasi, dale la rinya gu bay luago Jesusu.
5: Barulu gu ki basandi, gidale bagari.
2: Dale la rihi bay Jesusu luago saragu hanya la grige geyego lao, Aba lichugu dimure lun hanyu rogun lo bafurugu duna. Aba layara fadun, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu. Aba larinya gulun.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu mutibidi.
2: Aba luna bu ni Jesusu, larinya gulun.
0: Daritin aga siga muhuyu lun hagana unye. Gadi butin aginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
2: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
2: Aba luna buni Jesusu, larinya ga lun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheriti. Aba lebeluru lugudi barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
2: Aba launa bunye larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu deta. Logu watafinya hugi ele.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu grile, agamba lubalen garaba li luma barana?
2: Dale la chileru bay Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafuri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hou yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara ha hariaga,
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirel bungi. Biyabe son a sufri la gidwa, lubare gele dana sufri rune.
2: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
9: Awa basagara, ikira ba lua beluru hadum buiru ha.
10: Awa bure me fula say bawa.
2: Aba ti larinya go Jesusu hon.
0: Hey ba ti hadum.
2: Aba hafuri du sifiru gu uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun. Danle hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gien.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyura gu lo bafuru gu duna, aba latiliri lagairo, aba hanigu aba uguri maibugu tilun, ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu lueri hafinye, aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agi arufu dhatele luru du Moises arinya guti hongo rugu.
3: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
2: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene ya gubi ilarinyo waguniwa, ferudu ni watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun luagu gabafu na haule uguri karewu waguti lun ferudu na naa figo.
2: Aba larinyo gulu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichugu weirigu ni lubungyu luagu lichugu ni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giriwe Mateo. le abriha balu on libru to. Agubriha tina meha lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lani na agubriha ni weyu ligia, dale lasigri bay Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale lisensu na gumadi hama amuga figo te eiga luma uora hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinha gu hon lani Jesusu disipulu gu.
11: E dali essa alegre bai kumaestru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amuga figo tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha gu hon.
0: Amagati nye banya. Me megiru tin surusia. Asandi banya agia megiru banya surusia. Kurende hume kala la nichi gu bele wagu bilarinha go bungi yu ti dan lereru. Pusent ne lugu deme ha bu huma. Mama lu ha dagara gu dun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya ha richago banya ligibu ge bungi. Ni abi alu hanya ga figo ti alu ha san sironi helicopter hausero.
2: Abati hayabi ha lani huang le abadi se hebe disipulu gu. Aba harinha gulu Jesusu.
12: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinha.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga.
0: Taera tifunagi ya hiru nyo hama misra hova tenlido aba maria dan lea ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lun lua dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri da gun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri dun heiri ti. Sinya ti ginya te seruno diwen to iseri giri li dun gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonshu gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti luba i te seruno diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
2: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugia, aba larinha gulun.
13: Sum le towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
2: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu, yenyen uti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
14: Lahuru guha guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
2: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu niragu. Arita guadi bu laduga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuaha aba larinha guhon.
0: Uih mayagi mongwe giru irahu to tarumugui.
2: Aba hehera halau. Dan le frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida su fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurinya, marihi tia larigi agua reina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu ye le laduga wa gudavidi.
2: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilirin marihi tia hagia lumo, aba larinha guhon,
0: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagudunu.
2: Aba harinha gun.
12: Aha, afinha tua wabureme.
9: Aha, nabureme, afinha tio.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
0: Itara lá kei ligaburi hafinha.
2: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri du nyengia. Aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaro ni Jesus sifri wuriba tiligia luwe maria ga tiligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba hariagun.
7: Marihi nyahagi divalibele hageira Israelina.
2: Hariaga ti fariseo gu luago mafia lale habu ti sifri gu wuriba tia ichugube ubafu lu Jesus lu la sagahania. Ei buga lumuti me Jesus sun fulaso arufu de hein no tida haligili sigurio apurichi hei uganu buiti luago ti aruei ha nile lani na sielo arei da guaga de ina sun liwia risandi luma gariti dan la rinia grigia aba hagude me da gulu la dega nidihe rihama magura su hagia kama mudun hamoniriti aba la rinia guhun lani disipulu habugri grigia hagia
0: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmi itinye lun haluba ha.
1: San Mateo, Capitulo 12
2: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
11: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
2: Aba larinya guhon.
0: Mali hangidun san lagu leme haladigubi David lagu apadan. Danle lalama chubay, ligie hama ha uwar banyaluma. Aba lebelo noti dan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagrobon tu mon lubon yebe leigino. Ni ligia ni hawar bon luma, fadir guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama ti figo le la dugu bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha agi du tida li lirudu Moises ilu agu na dagi miha ma fadir gu tida luba bungio li dan luwe yure mera gu ni ani mama figo. Na ringhane hun luago anihin la aba weiri gu ti, Sego tau luba bungiyo ya, ugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gubi bungiyo tida lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gudunga ni malugo no. Luhamuga gufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribat. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwar gutil, lunainya guni kabalaga yara la duguni walida luwayiri emera guni.
2: Aba lidi Jesus unyengia. Aba lebel ruti da uhaligili sihurio. Yenyen aba ugiri hilali aba luhobo. Keiti busien hama fariseogo hama arufu da hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
3: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita agen ahinga lungu lube aba mudun aba tegu dolida aba fusu lida luweire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayera ti lubay la dugu bui ti lidan luwayru emera guni.
2: Aba larinya gu lugu giri ligia.
0: Tule bay buhab.
2: Danle la tule rubali. Aba larey da gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bay. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba larei da guaga de nia sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenlan. La sustere duba sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gubei profeta Isaías.
7: Aniha, mi bu en lena lua di rubei, lula seri di dun lu, le hisinha beilu, le au beinagunda, linha bungiu, michi gubei nari sifiri luago. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magay inda gube, maguwaradun, marain chubay umada. Gudeme ha bubay hon girigi ha gudeme banya, kei si aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ha le huwaraduwabe, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Marihi liya madimureha lowye aba sifiri uribat. Aba la sagaro ni Jesus sifiri uribati ligia lidagi, aba la rihi adimre ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya, aba hariyago.
6: Ani hafuna saladiga wagu bai Dawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba hariyago.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesus, le harita gubai, aba larinha go hon
0: kurume war garu yani le afani ra gote lo hagende go hama kwa lagun cheguba ah yagin afani ra go lila na aba uburu go o aba lai du henyu no ladiga uribo sin aba ihadura no itara linha ginyati ah la sagara mafia mafia lila di ligia go anar ga afani ra go bai ani de lubati ladura no lubafu itar uguya ari go to lo agu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru go uribati Ahi itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani go loha saga hani. Mafia o di bungi, agia guanari aruhu tahamuti luago bule igua huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila larue ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belurun aba gurigia lubi un aba uguri hereti lun la nuguni lila go, ahi magura gun la furumi. Itara rugin luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, ariyango ton luagu lau lan lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligen nariyango bai hun luagu ga yara la ferudna wa lan sun figo luma sun uribati le hariyango bai gurigi. Ahintu lun hadumani ha uribati luagu sifiri sando. Sin abi ferud no wala figo ligi. Furme guarga ginha learinha guti furme guarga kati uribati noago, aule uguri garo urguti. Gayara ti ferud no wala. Ahi ti le dumare ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Ua bay ferud no wala ni lida ubo le, ni lida le aba. Ahi buidi lubay idibo, buidu bay ginha li. Ahi ma buidi lubay idibo, ma buidu bay ginha li. Luago li idibu la subdiruwa kala luwu yerubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinye gubai iyumau. Grigia le buidu bai, kati buiti lerinye gubai ladiga tida in la lanigi u buidu ni. Grigia le uribabai, kati uribati lerinye gubai ladiga tida in lanigi uribani. Narinye hane hon, luago dame la lachilurun luweyu ya guseruni, sun grigia ge febanya luago sun dimuri malati le harinye gubai. Ladiga luago ba le barinye gubai bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubei luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
11: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini arufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurigia uribatia, ani magunflirutia amuri hatia seini. Gama luma michi gubayamu seini hon luidige lea susertubei lu profeta honase. Ladiga kelerederun honasi urwa weyu urwa ari buloragiru udu. Itara lubagi nerederun aule uguri garuwarguti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanye nini ve, haa saruba lida luweyri aguserunni dame la gusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehishigun haduni ladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purishabali honasi lugane tebungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambunina. Danle lafridu aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagiribu da tida nuba tonyengi ya lubai nafurida. Dalela giribu do, abaladari ro ni gurigi ya bugaligia kisi aba muna to malatu. Abuita hoa aro, aranse roa. Aba ti lidi, abaliabi hau sedu sifiri guburibati nisi gulau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligia. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati halani na danle.
2: Yengi li Jesus adumre ya hon grigia, ligeti abi lugushu hula mule no aba herede rubogudi busiente yebe hadumre haluma aba lariye wagunu alu hesuso
7: anu hambuguchu hama bamule nu ya bogudi busenti ya hadimre habuma
2: aba lariye gu hesuso lule awisa rubali
0: kanugu chubon kanamule nyubanya
2: aba larufu du hawagu lani disipulo gu aba lariye gu
0: anya ha nugu chubanya Agia ginya namule nubanya. La diga furume warigle diga tilugunda nugu chile sielo bay. Liga namule bay nitu nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna de gya, aba la nyuru laru duna. Ke hagibe da gu grigia le nyen lubay, aba ladino tido aba ugune, aba la nyuru. Aba herede rusun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempule. Aba lariago.
0: Nyenye aba abunago ti illa. Aba lafru do abunago. Ida afru heina lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heigine. Libri aba labru han labadunago dugu le nyin lumuti ua lan sarago mua. Aba labou chun furese la duga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuveyo. Aba lasura keti malagle lubei aba lomu. Aba labru han libri ilo la badina guan hiyo aba lawina mudun hiyo uwara lomu aba lafarumi. Nyenye lida gen abru hati lida umuwa buiti aluba huwa tibuido anehi lida gen ichi kuti saa in luagu kala aba ilo libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulo go aba harinya go lu Jesuso.
6: Kasa wago badimu ha hongri ge lau hempu.
2: Aba larinya go hon.
0: Huguya, subu digu da lali bungi yuson kate aram da wati le luago ti laruwe ha hon. Ahi hon, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lun, darime lagibe don luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habo hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihiti. Agamba hama ile nariya gu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unfli ra le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Uguya, agambu ba gama lumo uba y gufaranda hama. Harihu ba gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka deleru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana da tiya hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la duga ariha tun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurige gufuli tiya luma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihu bigueto. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luaguti abu naguti illa. Hagambu bali ugan luaguti aruwe ni le lani na cielo ani uati kufana da hamani. Itrahanya kei lila nadle abu habilidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nubeti da hani. Ila le abu rabai lidon dubu, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, aba heresi biruni lau ugundani, gamalumu kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilunu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugaragu. Ila le abu rabai lidon hiyo, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, gamalumu, weri te mati hafudun luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumo, ilo le abru habu ilidu umuwa buiti, itara linya kai gurige ha agambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahi itara hanya kai ilo le ichugu bai saa agu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itara linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubai ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba alaga nile bure mefulasu ligia, aba labu no hidro uriba te labad na guaturigo, aba lidin. Dale la wey no muduba iturigo aba legele beha, aba ginya la chula agon hidro uriba te, aba haudin muso, aba hainya go loon hayubudiri. Wayubudiri, ahin puiti lube ilo le babu na gubay bumo anrogo, liya jinsa la salira hidro uriba te le, aba larinya go yubudiri hon, la diga aba aga ni le, aba ti hainya go muso loon, Kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le, abaline guhon. Uwa, elgadame hahu lahani hidru uribati, ulahin lingi ya turigu uwar luma. Iger gubay hume lun lawina mudun uwar darime li dani alubahani. Abame narinya guhon, nadagime itinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Abame hagura guni lun lagu duni wa, larigime abame hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itara linya aruwe hanilani na sielo kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li chariru. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da labochun ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bela wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lau hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
17: Na tindere haba lau hempulu Na fura guagu dubai kate leburi meha arakuta guaba ikun. Numa
2: gien la tigin upo. Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
11: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubui. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungiu. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uriguti. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame te dugubali le lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguye le garigo irugube ilu hagambo. Itara linya aruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da wanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma bai, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gie aruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi, aba lidi, Aba la luru ni sun le luma bai, aba la ganha ni peru la ligia. Itara linya gien ruweha ni lelani na sielo kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru nua seni hatinya larun beya. Aba hanyuru nye anua dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runia habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
2: Aba ti laliga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
2: Aba harinya gu.
18: Aha uabureme.
2: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela aba ruhu dati li lulu do Moisese lu kufura ndalani lu wago tir aruweha ni lelani na sielu. Itara linga ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri lu makate ibinado.
2: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagairo aba lagume seru arufu dati da haligili si huriyo to lida bon fulasu ligia aba la weri du hanigi grigia aba harinya gun
12: aliasa la frendere ugirile sundichu aule idaliasa gayara lubali milagro brile adiga
14: diraga sarafangile maria lugu shugon libu kenya hakob hose simon lumo hudasi yagin hagana wala mule no hamalit no wagana wa aliya getila subu direi sunle
2: aba hamaharu luheresi biruni aba larengo jesus hon
0: Gunda tinha songuri e lau ama profeta. Mama regali ligi lida gia fulasu lenyi habai otila na lahaba.
2: Madugu tisarago milagro nyei la diga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesus. Aba larengo honha luma baya.
4: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
2: Lemhe susere libei, deilu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon, madiguti Herodes gasi lau. Businha tia beti Herodes lafora ni Juan hilagubai. Gama lumon madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te logo profeta lan Juan. Danti le efeduhani logo lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha teabi tira Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lícia tabinaha lu Herodesi. Aba meha larinha gotun lou finhu. Logo lítico baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lo tamure hani labo lo guan le abadi se habai. Lo lítico tun lida aba asiad.
18: Aba tamure hani luma ita.
2: Aba liru dogu Herodes loige kate le. Gama lumon kei arinha galali la lou finhu. Agamba hamanha mistura houtia. Aba larinha go lo lítico ni watun. Aba larinha go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba hodi awisterei Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi hourugu lani disciple gu tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia. Aba hafuri du lida geburi udu. Aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina li lubai. Aba hariyago lani Jesusu disciple gulo.
6: Dar galitia, aniwa te grigia gana ute lida fulasule, ona abaya grigia ha, nidha mamu galidu bulirahi fulasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
2: Aba lariyago Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba hariyago lo.
11: Sengiri ginyon fei wama ya, ama bia udiro.
2: Aba lariyago Jesusu hon.
0: Baruhu ma ununya hon.
2: Aba larinha gu hong grigia, lu hanyuru luago hidro. Aba laniga no sangue fein, hama biama udra hagia luha burugo. Aba larihi cielo. Aba latengiru ni bungi tuago. Aba te laguba chagun no fein. Aba litigo no hong lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larigia. Aba habuncha gadu du sufania tau to igrago. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranhanyo. Aba launahani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahinyu rogun lubafu rogun sun aniha la onahanya grigia agoyo. Lasuru launahaniya, aba lamudeiru labu gua luagu uubu afureida lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune, ladiga tubara wanyin la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
2: Aba la dimre ha Jesus ho, aba la rien go ho.
0: Gagura so ma ei. Aule manute do ma ei.
2: Aba la rien go fedro lo.
7: Abure me. Ahim bugu ye lu bai. Ei bugu ga dabana gin ye ligi bugu do na chili la nyibu bai ei.
2: Aba la rien go Jesus lo.
0: Igabuti.
2: Aba la rai ru fedro ti da ge ogune.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Jesús.